0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
5: Pagkain ko ngayon,
6: gulay sa lugaw.
5: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
6: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw.
5: Nay, bukas gulay po ulit ha.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya!
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, Nay!
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya!
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, Nay!
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
1: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
2: Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and...
3: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos isang kilo kanabuan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

Thank you.

Thank you.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon.
4: Gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit ha.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa'yo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
2: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
3: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.
3: Happy TNK Day, Ms. Sharon.
2: Same to you.
3: At happy TNK listening sa lahat ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS receiver app.
2: Happy TNK viewing din naman po sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook. At kung hindi pa po kayo nakaka-like or nakaka-follow, inaanyayahan po namin kayo na i-follow at i-like ang Facebook page ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. Live na live po rin tayo, Rian, ang Tinig ng Kababaihan ngayon at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
3: Live na live nga po tayo, Ms. Sharon, tuwing Biyernes, yes. Mula alauna hanggang alas 12 ng hapon. Pero tandaan, meron din po tayong replay. Yung kulig ko po nakikinig every Saturday si Allen Domingo tuwing Sabado naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
2: That's right, Kim. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
3: Samantala, Ms. Sharon, sa mga hindi maaabutan ng ating live stream ngayong Biyernes at ang ating Sabado replay, wala silang ligtas.
2: Yes.
3: Pwede po ninyong balikan ang ating mga past TNK episodes. Bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Ang mga link po ay manakikita niyo po ngayon sa inyo mga screen.
2: Hindi na talaga mamimiss nila ng ating mga ka-TNK ang ating programa dahil marami, yes, na silang options.
3: Marami talaga silang options, options, yes, options, Ms. Sharon. Unless na lang they will choose to refuse ang mga option na available for them, kagaya na lang ng paggamit ng plastic products.
2: Naku, mga ka-TNK, I hope you will choose to refuse ng paggamit po ng plastic products. Pero sa totoo lang, Kim, real talk kita, mahirap din talagang iwasan. Totoo naman.
3: Yes.
2: Dahil mula sa food packaging hanggang sa mga lalagyan ng inumin, halos araw-araw ay may nagagamit tayong plastic products, di ba?
3: Totoo naman, Ms. Sharon, yung kanina, yung lunchbox natin kanina,
2: yes,
3: parang gawain sa plastic. Pero come to think of it, paano kaya kung subukan nating bawasan ang paggamit ng mga plastic at magsimula tayo sa single-use plastic kahit sa loob lang ng isang buwan?
2: Magandang ideya yan, pero at the same time, challenging masyado.
3: Challenging nga, Ms. Sharon. Siguro simula natin ngayong,
2: yeah,
3: August. Pero alam nyo ba, mga ka-TNK, na may isang pandaigdigang kilusan na eksaktong ganito ang layunin. Tinatawag itong Plastic Free July.
2: Ay, talaga ba?
3: Abot na abot, Ms. Sharon. Ano, July?
2: Oo nga. Ano naman ang tungkol sa movement na ito, Kim?
3: Ang Plastic Free July ay isang kilusan na naglalayo na bawasan ang paggamit ng mga single-use plastic o mga plastic product na isang beses lamang ginagamit. Nagsimula ito noong 2012 2011, sorry, bilang isang lokal na inisyatiba ng Plastic Free Foundation sa Western Australia, kung saan ang founder nito ay si Rebecca Prince Ruiz, isang babae at plastic activist. Sa kasalukuyan, ang Plastic Free July ay nilalahukan na ng milyong-milyong individual, paaralan, negosyo, lokal na pamahalaan at organisasyon sa buong mundo.
2: Wow, nakakatuwa namang malaman na may ganitong movement pala na pwedeng lahukan ng ating mga ka-TNK. Hindi lamang tuwing July, kundi every single day.
3: At hindi lamang mga individual ang nakikiisa sa layuning ito. Marami ring organisasyon sa buong mundo ang nagsusulong ng mga programang nangangalaga sa kalikasan at tumutulong sa mga komunidad na maging mas matatag laban sa epekto ng climate change. Isa na rito ang Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit o GZ Philippines, na matagal ng katuwang ng Pilipinas sa pagsusulong ng sustainable development at environmental protection.
2: Ngayon ko lang narinig yung Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Parang tama ba sa aking pronunciation?
3: Naku, hindi ko rin alam, Miss Sharon. Sana tama. GZ Philippines na lang, Miss Sharon.
2: Okay.
3: Kaya naman, mga ka-TNK, bilang closing episode natin ngayong buwan ng Hulyo, pag-uusapan natin ang Plastic Free July, Women's Role in the Environment.
2: Tamang-tama, dahil ang tinig ng kababaihan ay nakikiisa sa pangalaga ng ating kalikasan na madalas ay pinangungunahan ng mga kababaihan, gaya na nga po ng founder ng Plastic Free Foundation na isa ring babae.
3: Pero bago tayo mag-dig deeper sa ating topic, dumako po muna tayo sa aking pinaka-favorite, I think, itong episode dito sa ating TNK, ang ating featured God work for the week.
4: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
2: Okay, para sa atin pong unang featured God work, good news po mula sa San Fernando City, La Union. Mas pinalalakas ng Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC ang pangalaga sa kalusugan ng mga buntis sa pamamagitan po ng isang community-based referral system na nag-uugnay sa mga barangay health worker, rural health units, district hospitals at mga espesyalista. Layunin itong matiyak na agad natutukoy at na i-refer ang mga buntis na may high-risk pregnancies upang mabigyan ng angkop at mapanahong o napapanahong serbisyong medikal. Bahagi ang inisyatibong ito ng programa ng Department of Health na inilunsad noong 2011 upang mapawasan ang maternal at newborn deaths sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na health workers sa pagtugon po sa mga obstetric at neonatal emergencies. Noong 2018, lalo pang pinalakas ang referral network sa San Gabriel, La Union upang maabot pati ang mga buntis na naninirahan sa geographically isolated at underserved communities. Ipinapakita rin po ng inisyatibong ito na ang gender-responsive na serbisyong pangkalusugan ay mahalagang hakbang sa pagliligtas ng buhay ng mga ina at sanggol. Sa pamamagitan ng mas maagap na pagtukoy sa mga high-risk pregnancies at mas mabilis na referral sa tamang pasilidad, mas napapangalagaan ang karapatan ng bawat babae sa ligtas, dekalidad at inklusibong serbisyong pangkalusugan.
3: At mula naman sa La Union, dumako naman tayo sa Davao Region. Mas pinaikting ng Department of Social Welfare and Development Region 11 o DSWD 11 ang kampanya laban sa human trafficking at online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong Hulyo. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, local councils for the protection of children at anti-local committees on anti-trafficking and violence against women and children, nagsasagawa ang DSWD 11 ng mga forum, information campaign at youth orientations upang mapalawak ang kalaman ng mga komunidad tungkol sa human trafficking o SAEC, child sexual abuse at responsableng paggamit ng internet at iba pang digital platforms. Kabilang dito ang programang Click Wisely, Live Safely. Ipinapakita ng inisyatibong ito na ang pagprotekta sa mga bata laban sa online sexual abuse at human trafficking ay pananagutan ng buong komunidad. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na edukasyon, maagap na pag-uulat at matibay na ugnayan ng pamahalaan at mga mamamayan, mas napapalakas ang ating sama-samang pagkilos upang makabuo ng mga ligtas na komunidad para sa lahat.
2: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work.
3: Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
4: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
2: At bilang pagdiriwang sa Plastic Free July, para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais po naming malaman kung pipili lamang kayo ng isang plastic product na hindi na ninyo gagamitin simula ngayon. Ano ito at bakit? Yan po ang ating Question of the Week. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group, at na kung saan maaari kayong mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Tandaan, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
3: Talaga namang lahat tayo ay may say, Ms. Sharon. Yes. At upang ipaliwanag sa atin kung paano tinutugunan ng Plastic Free July Global Movement ang sulirani ng plastic pollution, may makakasama tayo mula mismo sa Deutsche Jesse Schaffer Internationale Zusammen Arbe OGIS Philippines. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: having me this afternoon.
1: Thank you, Miss Livy. Bagamat napahapayawan na po namin ito kanina, maaari niyo po bang ipaliwanag ang pangunahing layunin ng Plastic Free July bilang isang global movement at paano na nito hinihikayat yung bawat mamamayan na maging bahagi ng solusyon sa plastic pollution? At kasunod po nito, paano po nakakatulong ang GZED Philippines? I'm not sure if na-pronounce po namin correctly. Maaari niyo din po kaming bigyan ng background kung ano po yung ginagawa ng inyong organ organisasyon sa pamamagitan ng Transcend Project sa pagsusulong ng mga layunin ng nasabing movement.
0: Opo. So, yun nga po yung pagkapaliwanag niyo po kanina, yung Plastic Free July ay sinasabi po nila ay kailangan ng ngayong buwan na to ng July, susubukan po ng mga individuals na bawasan ang paggamit nila ng single-use plastic. Ano ba yung mga single-use plastic tulad ng mga kubiertos na nasa, let's say, fast food, yung mga plastic spoon and fork, yung mga plastic bottles, mga tubig na iniinom po natin, binibili natin sa mga convenience store o kaya supermarket. Plastic, single-use plastic din po yung mga sachet, halimbawa nung shampoo or conditioner, mga ganitong bagay. At ang gusto nating gawin for Plastic Free July ay mabawasan ang paggamit ng mga bagay na to. Dahil malaking problema na po sa malaking environmental problem ang plastic pollution. For example, nakikita po natin yan sa yung pollution sa mga tubig nating malalaki, yung dagat, yung mga rivers po dito sa Pilipinas. At malaking, ayun nga po, malaking problema siya dahil ang plastic na to, pag nagde-degrade siya or pag nabubulok siya, nagiging microplastic kunwari. At pumupunta siya sa mga, kinakain siya ng mga isda, for example. And pag tayo, pag kumain tayo ng isda, mapapasok din sa ating mga katawan ang mga microplastics. So maliban sa problema siya sa environment natin, nagiging health problem din ang plastic
2: mismo
0: pollution
2: sa atin, ano?
0: Opo, sa atin mismo. Kaya with Plastic Free July, gusto po nating gawing awareness campaign siya for the most part, na gusto nating sabihin sa mga tao, sa kahit sa bahay lang nila, subukan po nilang subukan nilang bawasan yung paggamit nila ng plastic. So for example, kung ayaw niyong gumamit ng mga kubiertos na plastic, pwede kang magdala ng sarili mo na yung hugasan na lang natin,
2: yes.
0: Or magdala ka ng sarili mong yung tumbler ng tubig, para hindi ka nabibili ng mga plastic na water bottles sa labas or sa bahay naman mismo. Kung gagamit ka ng shampoo or conditioner or sabon, mas prefer mo sigurong bilhin yung mga nakaboteng malaki kesa yung mga tigi-isang sachet na
1: yes.
0: Shampoo or conditioner.
1: Ma'am Libby, opo, follow-up question lang po. Ito pong plastic-free initiative ay under po ng Transcend Project ng GZED Philippines. Tama po ba?
0: Hindi po directly, but as I will explain ngayon ay ang climate change kasi at ang plastic pollution ay interlinked na environmental problem. So under the GIZ na project na Transcend, so ang Transcend po, ang full name niya ay Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development. So, ang goal po ng Transcend, ito po ay isang project between the Philippines and the government of Germany through the International Climate Initiative. Ang goal po ng Transcend ay ma-align ang mga climate and biodiversity policies in the Philippines. So, meron po tayong tatlong major policies on climate and biodiversity sa Pilipinas. Ito po ang Nationally Determined Contributions,
1: yes.
0: Ang National Adaptation Plan, at ang Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan. So, under Transcend po, gusto po namin gawin ay ma-align silang tatlo dahil malaki po ang interconnectedness ng climate change and biodiversity. And yun po ang goal namin, ay matulungan po ang Pilipinas na mag-transition into a more climate resilient, low
1: Yes.
0: carbon, and biodiversity friendly society.
1: Okay.
0: Yun po.
2: Okay, sa halip na tumuon lamang sa cleanup at recycling, binibigyan diin ang kampanyang ito, ang Choose to Refuse o ang pagtanggi sa single-use plastics. Ano po? Ano po ang ibig sabihin nito at bakit mahalaga ang ganitong pamamaraan? Although nasabi niyo, yun na po, pwede pong paulit-ulit.
0: Yes. So, ang gusto pong i-highlight ng Choose to Refuse ay ang individual na kakayahan or like namanggaling sa ating mga sarili ang idea of being plastic free, na hindi yung sinasabihan tayo na awag natin tong gawin or hindi dahil sa may mga batas na sinasabi ganun. Pero ang importante dito ay meron tayong choice or ina-highlight ang ating individual choice na nanggaling sa atin na gusto nating hindi gumamit ng single-use plastic or gusto nating maging solusyon dun sa problema ng plastic pollution.
2: Parang sinasabi niyo po, no, na parang magkaroon o mabago yung mindset ng mga Pilipino. Okay. One day at a time, pero at least nasusubukan na po yan. And we're going there, di ba po? Di ba, Kim?
1: Yes, unti-unti ano, Ms. Sharon. Ma'am Libby, bakit po kaya mahalagang magsimula sa pagbabago ng ating mga nakasanayang gawi kung nais nating mabawasan ang paggamit ng single-use plastic? I'm sure from the start, di ba, medyo mahirap ito.
0: Yes, kasi po, lahat ng mga gumagalaw, i-connect ko na lang din to sa aking background. May background rin po kasi ako in psychology. So, sa psychology po, nanggagaling rin po sa individual na behavior ang collective na action. So, for example, kung gusto nating mabawasan ang plastic pollution, obviously, this is a collective problem. Problema to ng buong mundo, na hindi lang ng Pilipinas, pero ito ang buong mundo. And in order to really get to the root of that problem, magsa-start siya from us. Yung bottom up yun. So, pag nakita ka, kunwari, ng paano ba ito nagiging malaking collective movement. Kung magsisimula sa ating mga individual, sa ating mga pamilya, makikita, pag mas maraming, kunwari, nakita ng kaibigan mo na ganito yung ginagawa mo, may possible na influence ka on your family, on your friends, pag nag-start sa'yo, versus na ang mag-i-influence sa'yo ay, let's say, isang batas, or let's say, isang panukala, ganun. And in the same way rin, pag nakita ng government na maraming tao ay nagpo-push for more less plastic use, mas mapupush din sila na maglabas ng mga policies or maglabas ng mga batas na in support of using less plastic. Dahil nakikita nila na ito yung gustong gawin ng mga tao. Gusto nila, ayaw na nila gumamit ng plastic, ayaw na nila gumamit ng mga bagay na nakakapulot ng ating mga tubig. So, ang ating individual actions ay nakaka-influence din ng larger systemic na change. So, yun ang, I think, pinakamalaking reason kung bakit gusto nating mag-start sa mga individual, kasi nakaka-empower sa sarili nila.
2: Yes.
0: And in the same way, nakaka-influence din siya ng mga larger policies.
2: Parang sinasabi niyo po, it's domino effect.
0: Exactly po.
2: Isa, tapos maapektuhan o maiimpluwensyahan ang mas marami po. Dahil na-mention niyo po kanina na meron kayong academic psychology background, bakit po kaya nahihirapan ng maraming tao na talikuran ang paggamit ng single-use plastic kahit alam naman nila, actually, na alam maraming nakakaalam na nakakasama ito sa kalikasan, even sa ating katawan, ano, or even sa mga isda or mga ganon. Paano po natin maihikayat ang mas maraming Pilipino na gawing second nature o yung maging lifestyle na nila? Kasama na po ako doon ang pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics.
0: Ang masasabi ko lang naman po, siguro po mahirap po dahil napaka-convenient ng single-use plastic. Yun yung isa sa mga pinaka-major reasons kung bakit siya ginagamit. Kasi hindi mo naiisipin, hindi mo na kailangan, let's say, hindi mo na kailangan maglinis, hindi mo na kailangan mag-isipin kung anong gagawin dito, itatapon mo
2: itatapon
0: na lang,
2: na lang.
0: Diba?
2: Yes.
0: Ganun. So, I think yung pinakamalaking dahilan kung bakit napakalaganap ng paggamit ng single-use plastic ay convenient siya.
2: Convenience.
0: At pangalawa din, usually yung mga options ng single-use plastic na yung mga tingi-tingi po natin, for example, dito sa Pilipinas, mas mura siya.
1: Yes.
0: So, hindi po natin ma... hindi po natin mabiblame yung mga tao kung gusto nilang bumili ng mas mura na option.
2: Mm-mm.
0: So, yun din ang malaki rin na reason. Wala masyadong incentive to not use single-use plastic in that sense. Parang minsan mas mahal pa kung hindi ka gagamit ng single-use plastic.
2: Mm-hmm.
0: So, naiintindihan

Hen ko yung mindset in that sense na may mga financial reasons rin kung bakit mas gumagamit ng single-use plastic ang mga tao. At iniisip ko na para maging second nature pa sa Pilipino na hindi gumamit ng single-use plastic, kailangan rin pong manggaling yung mga incentives, for example, sa local na pamahalaan or sa national government as well, na gumawa sila ng mga ways for the locals or like yung mamamayan ng mga Pilipinas na mas mapadali yung hindi paggamit ng single-use plastic. Kagaya po nung ginagawa, for example, sa yung mga ibang cities natin na hindi na nagbibigay ng single-use plastic sa mga fast food establishments, magandang way

0: pollution at climate change ang ating mga kababaihan at iba pang mga vulnerable communities?
1: Actually, malaking sinasabi lagi sa climate change na discussions na ang women ay disproportionately affected by climate change impact. So anong ibig sabihin nun? Ang mga kababaihan, mas malala ang nararanasan nila sa impacts ng mga bagyo or pagmainit sa mga sakuna na related sa climate change, pati ng plastic pollution. Bakit ganun? Dahil alam naman natin based on gender inequality na research na women or mga kababaihan ay mas may less access sa mga resources, for example, or services or information when it comes to climate or when it comes to environmental issues. Ang mga babae rin ay sila pagkatapos, for example, ng mga bagyo dito sa Pilipinas, sila ang nag-aalaga sa mga gawain sa bahay, or pagkatapos ng bagyo sila yung maglilinis ng mga bahay or maglilinis ng mga nangyayari or aalaga sa mga pamilya nila. For example, dun sa mga pag bumagyo, yung mga batang babae na nag-aaral, kailangan nilang minsan hindi sila papasok dahil tutulong sila sa kanilang mga nanay dun sa mga gawaing bahay after a typhoon or after different climate-related na disasters. At iniisip din natin ang Pilipinas, isa siyang agricultural na country. Malaki ang ang reliance natin sa pagsasaka, for example. And yun din, ang mga kababaihan na nasa agricultural work ay mas malaki din ang exposure sa mga climate-related hazards tulad ng sobrang pag-init at sobrang pagbumagyo. Mawawalan sila ng yung mga tinanim nila. Ganong mga bagay. Kaya malaki rin ang issue pagdating sa women and climate and environmental problems dahil yun nga, dahil sa gender inequalities, mas malala ang impacts na nararamdaman nila in that sense.
2: Okay, Ms. Levy, ano naman po yung natatanging papel ng kababaihan, hindi lamang bilang tagapag-alaga ng tahanan, kundi bilang mga leader sa pagsusulong ng sustainable living at climate action?
1: Of course. Malaking papel ng mga kababaihan in terms of climate action dahil may mga bagay na yung mga kababaihan lang ang nakakaalam dahil sa kanilang lived experiences as, you know, as women. And yung mga alam nila, for example, in how to, let's say again, post-disaster, how to recover post-disaster, and yung mga psychosocial support, for example, na binibigay ng mga kababaihan to their families or to their communities after a climate disaster. Malaki ang information, malaki ang experiences na marami silang experiences on that, and masishare nila yun in terms of recovery after, let's say, a typhoon or a drought, ganitong mga bagay. Mas alam ng mga babae, and malaki din yung intersection ng mga kababaihan, mga leader na babae sa mga indigenous communities.
0: Yes.
1: Alam nila ang yung mga kailangan gawin in terms of climate adaptation. How can we best adapt to different climate-related disasters? Depende yan sa konteksto ng lugar, depende yan sa konteksto ng community, and maraming impormasyon alam ang mga leader ng mga indigenous communities on this, especially sa mga nature-based solutions, yung tinatawag namin dito in the climate world, mga nature-based solutions. Mas alam po nila yon dahil mas sila ang nag-experience nung mga sitwasyon na ganun.
0: Ma'am Libby, maaari po ba kayong magbahagi sa amin ng halimbawa ng mga kababaihang inyong nakatrabaho na naging matagumpay na sa pangunguna ng mga environmental o climate initiatives? At ano po yung maaari nating matutuhan mula sa kanilang mga karanasan?
1: Actually, marami pong sa aking pagtatrabaho abroad, for example, sa nagtrabaho ako once sa Green Climate Fund sa Korea. Ang executive director nun ay actually isang babae. And marami pong people in positions of leadership na babae sa bigger climate space. And dahil dun po, malaki po yung role nila into integrating yung gender lens into our climate plans, into our climate national climate plans, international climate actions. Kasi dahil nandun po sila sa mga positions ng pagiging leader, na nababahagi po nila sa mga spaces na yun yung mga specific na kailangan ng mga kababaihan in terms of yung pag-a-adapt to climate change. And marami rin po akong nami-meet na mga leaders in mga small businesses, mga babae po na nagli-lead ng mga small businesses, nag-uplift ng mga communities na pagkatapos po ng disaster, for example, binibigyan po nila ng mga trabaho yung mga kababaihan na naapektuhan po ng mga sakuna dito sa Pilipinas, and at the same time nag-help po sila dun sa pag-adapt to climate change dahil yung mga trabaho na or mga businesses na ginagawa nila ay, for example, yung gumagawa ng mga bagay from weavings, and that will lessen again, for example, yung mga plastic products, kasi gagamitin natin dito ay more biodegradable products. So at the same time, you are lessening yung plastic pollution and also giving jobs to women who would need it as well.
2: Okay,
0: Ma'am Libby, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa amin at sa ating mga tagapakinig. Ngayon naman ay balikan muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kung pipili lamang kayo ng isang plastic product na hindi na ninyo gagamitin simula ngayon, ano ito at bakit?
2: Say po ni LV Pakinggan or Pakingan, maraming plastic na pwede pang mapakinabangan to turn into something new. Pero siguro pipiliin ko na wag nang gamitin ang plastic cups and lids. O yung takip, di ba? Hindi po kasi ganun katibay para magamit ulit.
0: Wow, ito naman ang say ni Faye Antoinette Tiope Ranyada. Para sa akin ay mga plastic na pinaglalagyan ng mga shampoo, detergent powder at fabric conditioner. Kung mapapansin ay higit na makapal ang uri ng plastic na ito ay hindi na re-recycle, tama, at naglipa na sa paligid.
2: Correct.
0: Kung maaari nga lamang ay ang mga kumpanyang may produkto nito ay gumawa ng paraan kagaya ng bilhin nila ang naipong basura kahit sa murang halaga. Dahil anumang may halaga ay tiyak na pupukaw sa atensyon ng mga kapuspalad nating kababayan na makakatulong din para kumita sila kahit sa murang halaga.
2: Okay, sabi naman po ni Ray, Racel Lea Valo, plastic straws siguro. Hindi naman siya laging kailangan. Correct. At may mas eco-friendly alternatives na rin ngayon. Correct ka dyan.
0: Ito naman ang say ni Christian Ibana. Lagi itong nakikinig sa atin, si Christian Ibana, every week. Plastic bags sa mga pamamalengke. Dahil araw-araw itong ginagamit ng maraming tao. Tama. Kung ito ang matatanggal, malaking tulong ito sa pagbawas ng plastic waste.
2: At say naman ni Queenie Rose Atip, para sa akin po, yung mga plastic na non-recyclable, non-reusable na at nakakasira pa sa kapaligiran. Mas mainam po na gumamit ngayon ng mga bagay na eco-friendly at recyclables at matutunan po sana ng bawat mamamayan ang maging maalaga sa ating kapaligiran, lalo na ang susunod na henerasyon.
0: Naku, maraming maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Next week ulit, another say na naman sa TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Ms. Livy sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Ms. Livy ng GZ Philippines para sa ating episode na pinamagatang Plastic Free July, Women's Role in the Environment. At bago po tayo dumako sa ating susunod na mga katanungan, ano po muna ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK, Ms. Livy, kanina?
1: Natuwa po ako sa mga sagot nila kasi ang gaganda po ng mga sagot and nakikita niyo po na kahit po naiintindihan po talaga nila yung impact ng mga maliliit na bagay na yun, yung paggamit ng plastic bag, yung paggamit ng mga straw or yung mga sachet, dahil ito yung mga araw-araw natin ginagamit.
2: Yes.
1: Di natin masyadong naiisip yung impact niya. Yeah. Kunwari isang plastic bag ka araw-araw nag-accumulate yun, pumapatong-patong, kaya umaabot tayo sa ito yung malaking problem natin on plastic pollution. Kaya pag nabawasan natin yung mga akala natin maliliit na bagay lang yun, ang malaking-malaki yung impact nun, yung pag hindi natin paggamit kahit lang nung straw, kahit lang nung lids or yung plastic bag. Napakalaking impact niyan sa pagbawas natin ng ating plastic pollution. Kaya nakakatuwa po na makita na yun po yung mga sagot ng ating mga ka-TNK po sa tanong nila na aling plastic.
0: Kasama po, no, kasama rin po dyan yung mga styrofoam, ano po?
1: Exactly. Opo, kasama rin po yun.
0: Dito po sa kantina namin, mahilig.
2: Naku, ang action point ni Sharon, magkakausapin niya yung management to promote his plastic. Sige, Ma'am Libby, batay sa inyong karanasan, paano maaaring magtulungan ang mga komunidad, civil society organizations, pribadong sektor, at maging ang pamahalaan upang makabuo ng mas inklusibo at pangmatagalang solusyon sa plastic pollution? At bilang pagtatapos, since very limited ang time natin, Ma'am Libby, ano po ang inyong mensahe sa publiko upang mahikayat silang makiisa sa Plastic Free July? Hindi lang July siguro, ano? Hanggang sa mga susunod pang taon, at paano at gawing pangmatagalang gawi ang pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics.
1: Ayun po. Yung lagi po namin sinasabi dito po sa climate space o kaya sa environmental space ay pinakamahalaga po yung whole of society na approach na sinasabi natin. Na hindi lang ang gobyerno, hindi lang yung private sector, hindi lang po yung mga komunidad, pero dapat po lahat tayo ay sama-samang nag-work together towards this goal. At yung nakikita ko pong ano dyan ay yung community o kaya mga civil society, sila po ang role nila ay ang pag-spread ng awareness on yung mga policies, for example, na ginagawa ng ating pamahalaan. Yung reason po for the civil society is for us to know more about these policies or these programs na ginagawa po ng ating gobyerno. Tapos, ang private sector po, ang malaking help niya ay for the financial aspects of this climate action or plastic or tackling pollution of plastic products. So kailangan po natin magsama-sama to work together to be able to have yung awareness raising and policy implementation and financing of these actions that we need to take. And sa mensahe po na mabibigay ko po sa ating mga ka-TNK po today, ay pagpatuloy nyo lang po yung unti-unti nyong pagtatanggal ng plastic sa buhay nyo. Hindi po kailangan lahat ng plastic tanggalin nyo ngayon. Mahirap po yun. But yung uunti-untiin po natin, kunwari, this month gusto nating tanggalin, yung plastic straws lang muna, try natin isang buwan, hindi tayo magsustraw. Tapos pag nagawa natin yun, pagpatuloy natin for the next month, try natin siguro for the next month, plastic straw, tsaka plastic bag. So, unti-unti po siya. Hindi po yung all one time, big time nating tatanggalin lahat. Dahil napaka-unrealistic naman po nun. And hindi siya sustainable. Yung gusto nating mangyari with this plastic free

0: July ay na yung sinabi niyo po kanina, hindi lang siya July, sana plastic free July, August,
1: Yes.
0: September, October, November, December,
1: Year
0: ganun po.
1: round. Year round.
0: Year round. Pero para po maging sustainable yung pagtanggal natin ng plastic sa buhay natin, uunti-untiin natin siya. Hindi po yung lahat tatanggalin natin, pero slowly, build po natin yung habit na yun. Yun po yung sa psychology sinasabi, kailangan natin i-build ang habit
1: Yeah.
0: para maging sustainable siya.

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: So, what we...

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon, gulay sa lugaw. At
1: gusto
0: sabi mo na
1: hikayatin niyo ang ating mga listeners na unti-untiin po natin siya. So try natin isang plastic product this month, another plastic product next month, or kung gusto niyo every week din. Depende rin po sa inyong pacing, pero it doesn't have to be a very big change right now. Baby steps po, okay. At itry natin to make it a sustainable transition into removing yung single-use plastics from our lives.
2: Well said po.
3: Maraming salamat, Ma'am Libby. Sabi niya, whole of society approach ang kinakailangan natin dito. Yes. Kagaya ng advocacy natin na gender equality at women's empowerment. Lahat ay may role na kailangan gampanan para mabawasan natin ang paggamit ng single-use plastic. At unti-unti. Mm-hmm. So, Ms. Sharo, next week, ha?
2: Hindi na ako gagamit ng...
3: Styro, ano? Papa, ban mo na yung styro. Muli, Ma'am Libby, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Shout out din po kay Miss Cara Medina at sa lahat ng ating kapwa advocates, lalo na yung mga taga Technical Services and Regional Coordination Division ng PCW na ngayon ay nakikinig din at nagsusulong ng advokasya sa pangangalaga sa ating kapaligiran at kalikasan.
2: At thank you ulit, Miss Levy, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
3: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
2: At tandaan, ang pangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Ito po ay sama-samang pagkilos na nagsisimula sa ating mga simpleng pagpili araw-araw. Bagamat mahirap, we can choose to refuse plastic products. Little by little po, no? Lalo na ang mga hindi na re-recycle po upang sa ating sariling paraan ay maging mga plastic activist din tayo po. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Dahil sa bawat plastic na ating pinipiling huwag nang gamitin, mas napoprotektahan natin ang ating kalikasan, kalusugan at maging ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya ang aming hangarin dito sa Tinig ng Kababaihan na way ang mga pasyang ginagawa natin ngayon ang maging daan tungo sa isang mas ligtas, mas malinis at mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa gender equality kundi para rin sa ating kapaligiran. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: paraan. Radyo Magazine 1278 AM. Matagal nang
1: Henry po.
2: Si Sek. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
3: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sek Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
0: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
1: Nay, bukas gulay po ulit ha!
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

Thank you.

0: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
3: Gulay sa lugaw!
2: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
3: Pakukulaan mo muna,
2: tapos dudurugin,
3: at ihahalo sa malapot na lugaw!
2: Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: Magandang gam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid Saint Pamawid, Onin Miranda. Narito na ang programo mag-atid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOSC Secretary Dr. Renato Yusilum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang inyong Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: How are you sa ASICNAP?
1: Ako, busy pa rin.
0: Tama po.
1: Busy pa rin, Onin. Pero ganyan talaga. Masarap naman ang public service.
0: Tama po. At naku, ingat po kayo mga kabayan kasi sa mga oras na ito, napakalakas ng ulan. At talagang biglang buhos ang malakas na ulan, parang napakalaking dala ng tubig nito. Pero sana magiging maisilang yung mga panahon ng pag-ulan para nang sa ganoon may pagpatuloy po natin yung ating gawain. Ayan. At Asek, mabating ko lang ng happy 10th anniversary ang mga taga Europe TV Philippines. Nakikinig po sila sa atin at magandang hapon din po kay Bay, Jen, Simbuyan Last, ayan. At maging kay Dr. Danny Mangahas. Maraming salamat po, ASEC. Samantala, para lahat tayo makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kagarapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusilum Jr.
2: Noong Lunes po, ginanap ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nabanggit po doon ang ilan sa mga programa ng DOST at isa na rito ang electric vehicle, particular na ang electric ferry na MB Dalaray na ginawa katuwang ang University of the Philippines. Noong Martes at Miyerkules naman po, ginanap ang European Union Artificial Intelligence kung saan ibinahagi po natin ang National AI Strategy ng Pilipinas.
0: Alright, maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusilum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Agham at malasakit, DOST nagatid ng tech-backed relief sa Sarangani. Pinagtibay ng Department of Science and Technology o DOST Soxergen ng Agham ay hindi lang pampubliko at panglaboratorio kundi isang praktikal na tulong sa panahon ng krisis kasama ang Career Executive Service Board o CSEB. Pinagsanib ng DOST ang kanilang agapay ng Agham at Compassion Project upang maghatid ng science-based relief sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol at bagyo sa Sarangani. Hindi lang karaniwang relief goods ang ipinamahagi ng DOST, kundi mga mismong makabagong teknolohiya na dinisenyo ng mga institusyon para sa kalusugan at kaligtasan ng relief beneficiaries. Kabilang dito ang Iron Fortified Rice at Ready-to-Eat o RTE food pack mula sa DOST FNRI, pati na rin ang ceramic water filters mula sa DOST ITDI para matiyak na may malinis na tubig at nutrisyon ang mga evacuees. Sa pamamagitan ng mga makabagong solusyon ito, muling pinatunayan ng DOST na agham at teknolohiyang Pilipino ay tunay na umaagapay at naglilingkod sa bayan sa oras ng pinakamatinding pangangailangan.
1: Nag-isa ang Department of Science and Technology o DOST sa Philippine Game Development Expo o PGDX na ginanap noong July 24 to 26 sa SMX Convention Center, Manila. Ito ay isang pagtitipon ng mga game developers, artists, students, gamers at iba pang bahagi ng local gaming community. Ibinahagi rin dito ni DOST NCR Regional Director Engineer Romilen Tresvalles ang iba't ibang inisyatiba ng DOST NCR at ang DOST mismo upang suportahan at patuloy na paglago ng game development industry sa Pilipinas. Katuwang ang Red Fox Technologies na isa sa mga partner ng DOST, itinampok din sa expo ang ilang locally made laptops at game equipment bilang patunay na kaya ring makipagsabayan ang mga produktong gawa ng Pilipino. Nag-isa din ang ilan sa mga local gamers gaya ng Salpakan, Gambit at winners ng nagdaang Level Up 2.0 Esports Game Development Challenge na sila Bangsak Water Rising ng Region 1, Bomber Cook ng Region 12 at Sepak Yu ng CAR or Cordillera Administrative Region. Ito ay patuloy na pagsuporta ng DOST sa mga kabataang game developers, creators at innovators sa bansa bilang parte ng agham naramdam na inisyatiba ng ahensya.
0: Mga kakonek, alamin naman natin ang mga kaganapan sa RSTW 2026 Eastern Visayas at mga magandang hatid ng DOST SES program sa riyon. Patuloy na makikonek sa amin, maaari nyo kayong mag-react o magbigay ng komento ng inyong reaksyon, suhestyon at tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Tutok lang dahil magbabalagad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang matiin ang ating mga ka-DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Dave Caragaya ng Bicuran Taguig, Julius Valeza at Jafet Peipa. Ayan. Sa madalang mga kunek, ito na ang ating kwentong SNT. Ngayong araw, bibisita tayo sa Eastern Visayas upang alamin kung ang mga gandang naitulong na agamang teknolohiya sa pag-unlad ng lugar mula yan sa ginanap na 2026 RSTW sa Tacloban City hanggang sa mga malalayong komunidad sa ilalim ng DOST Community Empower through Science and Technology o SES Program.
1: Tama yan, Onin. Pero bukod dyan ay aalamin rin natin ang mga S&T stories at pagtulong ng DOST sa mga malalayong komunidad sa ilalim ng DOST Community Empowerment through Science and Technology or SEST program. Kaya naman makakasama natin ngayon online ang Regional Director ng DOST Region 8 na si Dr. John Glenn D. Ocaña. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, Dr. Glenn.
5: Magandang agham at maupay nga kulupatong atanang, Asik Nap and Sir Onin.
1: Great to see you, RD Glenn. RD Glenn, para sa dagdag na kaalaman ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, ano ba itong 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW sa Eastern Visayas at kumusta naman ang kaganapang ito sa Tacloban City?
5: Ginawa po natin yung RCW natin last July 15 to 17 dito sa Robinson's North in Tacloban City po, kung saan nag-conduct po tayo ng maraming tawag naman mga forum, mga forum ito siya. So it's called Historia Kita, in Waray-Waray yun, meaning magkwentuhan tayo, parang ganon siya. And then, of course, there's also the exhibition of the different technologies developed by DOST and our partner government line agencies, SUCs, and even the private sector. Mm-hmm. At meron kami pong mga inilaunch na mga programa doon sa RCW natin, and we're so happy that Nolis Dan, our very own Secretary Renato Soldum Jr., and Yusik Sancho and Asik Matet were there to really extend support sa event natin na to.
0: Alright. RD Glenn, ang theme po ngayong taon tungkol sa manatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Sa madaling salita, paano po makakatulong ang science and technology o S&T sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan nating Waray?
5: Maraming salamat, Kuya Onin, for that question. No? So, yung science, technology, and innovation ay nagbibigay ng mga praktikal na solusyon sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Halimbawa po, sa agrikultura, may mga teknolohiya na tumutulong upang mapataas ang ani at maprotektahan ang mga pananim laban sa epekto ng klima, mm-hmm. kagaya ng bagong program natin sa DUST, ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines, o mas kilala sa tawag na SARAE. So sa panahon naman ng kalamidad, may mga early warning systems at hazard maps na nagbibigay ng tamang impormasyon upang mapaghanda ang mga komunidad. Meron ding mga teknolohiya para sa maliit na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at mapalawag ang kanilang kabuhayan. Sa madaling sabi, ang layunin ng science at technology ay gawing mas ligtas, mas maginhawa at mas maunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Iyan po ang diwa ng ating tema, isang matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan para sa lahat.
1: Mm-hmm. RD Glenn, sa kabilang banda, para sa mga malalayong komunidad o tinatawag nating GIDA areas, mm-hmm. GIDA, nakakarating ba ang ating mga DUST CES programs at ano pa bang itong at ano ba itong DUST CES na ginagawa natin?
5: Ang CES or Community Empowerment Through Science and Technology Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DUST para matulungan ang mga komunidad sa malalayong lugar o GEDA areas. Hindi lamang tayo naghahatid ng teknolohiya, kundi nagbibigay rin tayo ng kaalaman, pagsasanay at mga kabuhayang angkop sa pangangailangan ng mga komunidad. So halimbawa po, tumutulong po ang DUST sa pagpapabuti ng kabuhayan sa pamamagitan ng mga teknolohiya sa agrikultura at food processing. Nagbibigay din tayo ng akses sa malinis na tubig, nagpapalakas ng disaster preparedness at nagsasagawa ng science, technology, engineering and mathematics or STEM education and livelihood trainings. Layunin nating mabigyan ang mga komunidad ng mga makabagong solusyon upang maging mas matatag, mas produktibo or mas productive at mas handa ang mga community natin sa hamon ng panahon.
0: Alright.
5: So, sa pamamagitan po ng CES, mas inilalapit natin ang benepisyo ng science, technology, and innovation sa mga komunidad na higit na nangangailangan upang walang maiwan sa pag-unlad.
0: Ardiglan, napakaganda po ng CES na katutok sa limang mahalagang entry points: health, education, livelihood, disaster risk reduction, at environmental management. Paano ba binabago ng limang larangan ito ang pamumuhay po ng ating mga komunidad sa rayon? Paano po binabago ng limang larangan na ito yung pamumuhay ng ating mga komunidad sa rayon? Halimbawa po yung limang mahalagang entry points: health, education, livelihood, disaster risk reduction, at environmental management.
5: Yung limang entry points po natin na yun, yun po yung tinutukan ng CES implementation natin sa mga communities na tinatawag nating CES communities, ano, kung saan sa tulong po ng local government units, nagbibigay po tayo ng mga interventions doon.
0: Mm-hmm.
5: Kagaya po ng sa livelihood nila. Normally po dito sa Region 8, yung mga komunidad are involved with food processing.
0: Mm-hmm.
5: So inaano po natin sila, train po natin sila kung ano po yung mga standards ng food safety and good manufacturing practices. Pag nakita naman natin na mayroong problema sila sa malnutrition, then binibigyan po natin din sila ng access to nutritious products.
0: Ano?
5: Incidentally po, dito sa Region 8, meron po tayong mga accredited ng mga producers ng FNRI developed technologies na mga complementary foods. So sa disaster resilience naman po, pinutulungan din natin yung mga LGUs na maging masanda sila by involving them or encouraging them na mag-adapt po ng mga technologies po ng DUSD, kagaya po yung mga ginawa ng Pag-asa and FeeWorks na GeoRisk.ph at iba pang mga technologies na related po sa paghahanda natin sa mga kalamidad, especially yung mga extreme weather conditions na malimit po na mangyari dito sa Region 8.
1: Mm-hmm. Alright. Napaka-impressive talaga, Onin, ang ginagawa natin sa regions at sa provinces our RDs and PDs. Mm-hmm. RD Glenn, alam naman po natin na marami tayong mga malalayong isla at kabundukan sa Region 8. Paano naman po sila binabago ng DOS Disaster Program at paano natin sinisiguro na mga teknolohiya ay tutulong at teknolohiya at tulong sa ilalim ng CEST ay makakarating sa ating mga tinatawag na GIDA communities?
5: Pinupuntahan po talaga natin 'yon. Fortunately, with DOS, meron po tayo talagang strong partnership with the local government units, mm-hmm, which is strengthened more by our former collaboration with the DILG, Department of Interior and Local Government. At saka sa ibang ahensya po natin na and through the kagaya ng sabi kanina, yung CEST implementation kasi is more of collaboration talaga with local government units. Through this collaboration with the LGUs, napupuntahan po natin maski saan pong lugar nandoon yung mga komunidad na kailangan po ng tulong natin. Yung kagandahan po sa CEST program natin ng DOST, medyo nakakuha na po siya ng traction in terms of popularity and relevance dito sa mga pangilan ng mga komunidad natin. Kaya mas dumadami na po ngayon yung mga communities, mm-hmm, through the local government units na pumupunta po sa atin at nagpapatulong na ma-improve po yung kabuhayan nila. Kasi yun naman po yung aim po ng CEST program natin.
0: Ayun.
5: To really impact development through science, technology, and innovation.
0: Isa pong malaking hamon, RD, sa mga malalayong baryo, ang kawalan po ng internet at malinis na tubig. Paano po nakakatulong ang mga CEST interventions po natin tulad ng Starbucks sa edukasyon ng mga kabataan at ang water purification systems sa kalusugan po ng ating mga kababayan?
5: Napakalaki po yung tulong na ganyan, kasi lalo na sa mga JEDA areas na malimit, wala po silang napakalimited yung access nila sa tubig at saka internet, which is right now very essential na. Sa tubig naman, meron tayong mga technology na dinevelop ng DUSD at yun po yung binibigyan natin sa kanila. Pero hindi lang po yung develop po ng DUSD na technologies on potable water yung in-offer natin sa kanila. Even yung off-the-shelf na mga technologies, we also adapt that. Depende po sa kung ano yung pangailangan ng community na to. Some of the communities na CEST communities natin, na tinutulungan natin, nabibigyan po din natin ng access to the internet with the technologies that right now, like the Starlink, na very, very portable, mm-hmm, na yung pag-access.
0: Tama
5: at sa very available at very easy na po yung pag-access. Pero itong pagbigay ng pagbigay sa kanila ng access to the internet, parang demonstration ito that kung magkaroon kayo ng ganitong facility, ito yung magiging epekto sa kabahayan ng mga tao, sa education nila and everything. Demonstration, kasi hindi po natin lahat ng mga LGUs and communities may bigyan yung ganitong klaseng tulong, kasi limited lang po yung resources natin sa DUSD. Kaya nga po, very important po yung partnership namin, mm-hmm, in terms of internet connectivity sa DICT. So we are coordinating and collaborating with DICT in this regard.
0: All right.
1: alam mo, I mean, just sa mga conversations na to, kahit over radio lang, ano,
0: opo,
1: marami pa rin talaga akong natututunan, mm, kahit na insider na ako sa DOST. Kaya
0: opo,
1: magandang maganda itong mga mga updates na ito galing sa ating regions. RD Glenn, meron po ba kayong, yes, particular na kwento ng tagumpay o isang cessed community sa Eastern, opo, Visayas na nakakitaan nyo talaga ng malaking transformation dahil sa tulong ng agham at teknolohiya?
5: Marami po. Pero I think ngayon, kasama natin mamaya and isa sa interview natin from Region 8, mm-hmm, is the SES community na naging number one siya sa regional best SES search natin, ano, for, mm-hmm, this year. And this community is from Eastern Samar. So hindi ko na lang po sasabihin kung ano yung kwento nila, ano, kasi i-interview natin sila mamaya. Pero to name a few, ano, yung mga ano talaga, yung mga nagkaroon talaga ng napakalaking impact, yung pinakauna naming best SES community, ano, it was first a community na beset with problems on rebels, ano. So, mahirap puntahan yon, walang, mm, infrastructure, at saka maraming mga rebelde doon. This is in Haro, Leyte. So, nung bago tayo pumunta doon, mahirap po yung nila. Mataas yung malnutrition problem nila, yung literacy problem din nila, mataas din. I mean, mababa yung literacy problem nila. At saka, mahirap yung community na to.
0: Tama po.
5: And with the intervention po natin, which is started right after the Typhoon Yolanda struck, mm-hmm, marami na pong nagbago sa kanila. Nang kung noon, ano lang sila, agricultural community na mahirap, mm-hmm, ngayon po, isa na po silang tourist attraction po.
0: Mm-hmm.
5: Kasi nagkaroon na po sila ng mga ng farms with our technologies and with the funding that we provided for them para magkaroon sila ng mga facilities like rain protection, mm-hmm, and the nursery and the greenhouses and processing facility also. So ngayon po itong community na to, as I mentioned, is now a tourist attraction.
0: Tourist attraction.
5: Featuring, yeah, po eco-friendly na tourist attraction. So meron, mm-hmm, na po sila doon hotel.
0: Ayun, tama-tama.
5: May hotel na sila, complete with a swimming pool, and yung mga pagkain nila lahat are organic.
0: Ayan. Pero patuloy pa rin po ba sila doon sa kanilang ipinakikipaglaban nung panahon ng mga rebelde pa naman sila? O ngayon, sir, ay talagang totally, talagang ibinigay na yung pamamaraan para matulungan sila ng DOST?
5: Yeah. Totally nawala na po yung problema sa, mm, on rebels. Ano? Kasi po, nagtulong-tulong po dito yung the entire government, ano, sa local government unit, mm, particularly the provincial government of Leyte, tumulong po doon. Nagbigay po ng infrastructure, kaya madali na po silang mapuntahan, naging accessible na sila. At saka, naging maganda na yung economic activities nila,
0: yes,
5: with the interventions po natin. And DepEd also has provided a lot of interventions there. Kaya ngayon, imbis na kung noon problema nila yung education, meron, mm-hmm, na sila ngayon eskwilahan, tapos yung malnutrition problem nila has been addressed na.
0: Ayun, alright. So sa pagpasok po natin sa SES 2.0, paano po natin sinisiguro na yung mga livelihood package na ibinibigay po sa ating mga marginalized groups at MSMEs sa barangay level ay nagiging sustainable at kumikita sa pangmatagalang panahon?
5: Kailangan talaga pag mag-ano tayo ng intervention sa isang community, a community man ito or isang private company, mm, ano, kasi meron tayong mga programa para doon, kailangan talaga na alamin natin ano ba talaga yung profile nila, ano ba yung problema nila, at ano yung pwedeng magawa ng DOST. So pag nangyari po yung ano, if sabi nga nila, kung alam natin yung problema, 50% of the problem is already solved. So yun po yung ginagawa po namin. We conduct technology needs assessment na guides us kung ano talaga yung dapat gawin ng DOST. So kung magawa mo po 'yon, magiging yung intervention po natin will really be beneficial and relevant to their needs. It will really address their needs. At sa CEST 2.0, this is more of the CEST na prepare po natin. Parang excited ako masyado, hindi ako makahinga.
6: Okay lang, sir. Take a deep breath.
5: Yung ano po, yung communities po natin, with the help of the local government units, prepare po natin sila para sa transition nila into smart communities.
1: Mm-hmm. Yeah.
5: Iyon po ang kaibahan ng CEST 2.0.
1: Yeah. All right. At the same time, RD Glenn, alam naman natin na hindi po kayang gawing mag-isa ito ng DOST, itong napakalaking gawain ito. So paano po nakikipagtulungan ng DOST 8 sa ating mga local government units, sa ating mga SOOCs at iba pang mga partner agencies para mas mapalawak ang sakop at sabihin natin impact ng CEST?
5: Opo. Palay ko, we already have established that kind of reputation sa DUST na we really are sincere in delivering the different science, technology, innovation services natin to our people and communities and otherwise. Kaya po madali po yung partnership na nagagawa natin with the different government line agencies and local government units and even the private sector, even the private sector reaches out to us, like the PCCI, they reach out to us to do projects with them. So these partnerships really help us reach out and provide holistic services and government services to these communities. Kaya nagiging impactful po siya. Mm-hmm. At we always emphasize that lahat po ng mga kailangan nila hindi kayang gawin yan ng DUST. It's only through the whole of the government approach magagawa po natin ito.
6: All right. RD Glenn, ano po ang inyong huling mensahe o paaniyaya sa atin pong mga tagabanginig ukol po sa kalagahan ng pagtutulungan para sa isang maratag, maginhawa, panatag na kinabukasan sa tulong po ng agam at teknolohiya?
5: Opo. Kagaya po ng sabi natin, yung development po of the countryside, which is yung tinutukan po ng regional offices, ay hindi po yan kayang gawin ng Department of Science and Technology. And we know that we have limitations also in our mandate and in our resources. Kaya partnering with the different government line agencies, with the state universities and colleges natin, and even the private sector and even the media, we do that para po lahat po ng mga kailangan ng mga communities that we are serving will be addressed. At parang we are more in the better position right now sa Region 8 kasi DOST right now is the lead or the chairman of the Economic Development Committee of the Regional Development Council.
6: Wow.
5: And on top of the RRDAC natin, tayo din po yung chairman. So we have that kind of platform wherein mas naipapaabot pa po natin kung ano po yung mga programa natin at ano po yung magandang gawin para mas maging inclusive yung implementation po ng mga program natin.
1: Ang galing. Maraming salamat, Dr. John Glenn D. Ocaña, ang Regional Director ng DOST Region 8 or Eastern Visayas. And really great to see you, RD Glenn, kahit virtually. And hopefully makapagbisita ko dyan sa Region 8, kahit man lang sa ating mga kaibigang SOOCs.
6: Ayan. Maraming salamat din.
5: Sir Onen at Asik Kanap.
6: Ayan. And congratulations, mga kaibigan, si Dr. John Glenn D. Ocaña, Regional Director ng DOST Region 8 or Eastern Visayas. Mga kakunek, maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suwestiyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOST TV Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin natin kung paano binago ng community empowerment through CES and Technology o CES program ng DOST ang kabuhayan sa Barangay Anuron, Eastern Samar. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
7: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
6: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Ngayong araw, aalamin naman natin ang isang kwento ng inspirasyon at sipag ng ating po mga kababayan sa Eastern Samar.
1: Tama, Onin, dahil dito ay kwento ng isang mamamayang Pilipino at kung paano napalago ng agham at teknolohiya ang kabuhayan sa kanilang komunidad sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology or CEST program ng DOST. Kaya naman makakasama natin ang manager ng Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative na si Ms. Marianne Q. Pangan. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, Ms. Marianne.
9: Good afternoon po, Sir Onin and Sir Juanilio. Good afternoon po.
1: Good afternoon. Thank you po. Good afternoon, Ms. Marianne. Para po sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong, paano talaga ba ito pinopronounce sa waray-waray? Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative. Yes. Please educate us. Paano po ang tamang pronunciation nito?
9: Ang Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative, ang Kika po ay nangangahulugan, kinabuhi, tikang kamatayon in our dialect, or life after death sa English. Yes po. We were established a year after Typhoon Yolanda. Simpleng pangarap ng aming founder na si Ms. Remedios Quirante, matapos ang Super Typhoon Yolanda, nakita niya yung hirap ng mga kababaihan, ng mga magsasaka dito sa aming barangay. So, na-challenge siya and nagkaroon siya ng wish na sana matulungan niya in her own little way yung kabuhayan at magkaroon ng pag-asa yung muli yung barangay.
6: All right.
9: Yes, bro.
6: Alright. Talaga palang napakaganda ng ibig sabihin po ng kikagawa.
1: Oo nga, buti nilang tinanong ko talaga.
6: Oo po, Reform Cooperative. Ma'am, ano-ano po bang mga pangunahing kabuhayan ng mga kababaihan sa inyong barangay? At ano po yung malaking hamon na limitasyon na inyong kinakara po sa pagpoproseso ng inyong mga produkto tulad po ng banana flour?
9: Ang kika po ay nagsimula sa paggawa ng banana chips.
6: Mm-hmm.
9: Pero sa habang papatagal yung organisasyon, naisipan din namin na gumawa ng banana flour.
6: Mm-hmm.
9: Doon kami nag-focus talaga sa banana flour. Yun yung pangunahin naming produkto, and ngayon mayroon na kaming iba-ibang klaseng harina galing sa mga root crops, and gumagawa din po kami ng VCO.
6: Mm-hmm.
9: At nag-diversified kami kung ano yung mga local resources na available dito sa amin. Yun yung isipan namin para magawang produkto, mabigyan ng kabuhayan yung aming mga kabarangay.
6: Tama po. All right.
1: Ma'am, naging recipient din ang kikagawa ng CEST program ng DUST. Yes. Paano po ba kayo naging parte nito at paano nyo nakilala ang DUST?
9: 2022 naimbitahan kami sa isang forum and trade fair, and doon na namin na nakausap yung taga DOST, and mula noon tuloy-tuloy na nagkaroon sila ng TNA.
6: Mm-hmm.
9: And kami din lumapit sa kanila, ipinahayag namin yung mga kailangan namin para mapaganda pa namin yung aming mga produkto.
1: Interesado ako, ma'am, na malaman, ilan na ba ang members ng cooperative ngayon?
9: We only have 20 members, sir.
1: Oh, 20 members. I see. Lahat, yes, kayo babae?
9: May tatlo po kaming lalaki.
1: Ah, I see. Okay. At ano-ano mga makinarya at teknolohiya ang naipagkaloob sa inyo, at paano nito nabago ang inyong pang-araw-araw na produksyon?
9: Bigyan po kami ng grinder and vibrosifter ng DOST at iba pang mga equipment tools na makakatulong sa amin para mapaganda pa yung aming produksyon. Yung grinder at saka vibrosifter, yun talaga yung parang main na kagamitan na ginagamit sa paggawa ng banana flour.
6: Mm-hmm.
9: And kung dati, pumupunta po kami sa Giwan para magpagiling. Ngayon, hindi na yun nangyayari kasi meron na kaming grinder.
6: Mm.
9: Tulad din ng vibrosifter, kung dati, mano-mano din yung sift ng flour. Ngayon, mas mabilis, makinarya na. So, malaki talaga yung naitulong ng mga makinarya na naibigay sa amin ng BUS.
6: Alright. Ma'am, bukod po doon sa mga makina, nakatanggap din po kayo ng mga training sa food safety, CGMP at business management. Gaano po kahalaga, ma'am, ang mga pagsasanay nito para

0: yung aming mga ginagawa.
1: Dapat lang ho, dapat talaga maging world class lahat. Mm-hmm. At hindi lang naman dito sa ating ginagawa sa kikagawa. Interesado akong malaman, ma'am, kung may ano po ang mga plano nyo para mas dumami pa ang miyembro ng kooperativa?
0: Sa pagpaparami po ng members ng aming kooperativa, gumagamit na kami ng social media para imbitahan.
1: Tama.
0: Maimbitahan yung ating mga kabarangay, yung ating mga kaprobinsya na makilahok and sumapi sa ating kooperativa. And maliban sa social media, syempre, yung hinihikayat din po natin yung mga ating nakakasalamuha na mga community from other municipality na kung willing silang sumama and sumapi sa cooperative.
1: Magandang plano yan. Magandang plano yan. Talaga dapat dumami pa. Kumbaga, sinasabi nga natin na nagiging successful naman at natutulungan. So, mas maraming involved sa cooperatives, mas maganda.
2: Tama po. Ma'am, mula po doon sa dating 23 kilograms ng banana flour, yan po ang balita po namin sa ginagawa po ninyo, umabot na po kayo sa 112 kilograms. At ang inyong monthly sales, tumaas na rin po. Ano po ba yung pakiramdam na nakikita niyong lumalago ng ganito ang inyong negosyo?
0: Fulfilling, and but most of all, nagpapasalamat kami sa Diyos na binigyan kami ng pansin and pagkakataon na matulungan ng DOST at ng iba pang ahensya. Blessing na malaki para sa amin na makatulong, mabigyan solusyon yung mga kinain ng ating magsasaka, lalo na yung mga banana farmers and root crops farmers natin dito sa probinsya.
1: Nabalitaan din po namin na 10% ng yung net profit ay inilalaan nyo sa mga feeding programs at community outreach sa inyong barangay. Paano po nakakatulong ang inyong tagumpay sa kabuuan ng Barangay Anuron? Isa ata ito sa inyong barangay recipients.
0: Hindi lang naman ang importante sa kika. Sa kika, hindi lang importante ang kumita.
1: Mm-hmm.
0: Much important po sa amin yung makita na nakakatulong din. May napupuntahan maliban sa mga membro, yung aming komunidad na kinabibilangan, yung mga schools na aming within our municipality is nakaka-receive din ng aming grasya na natatanggap. Yung blessing na natatanggap namin through our banana flour production. So mas fulfilling din yung mas fulfilling din yung na-i-share mo yung blessing na nare-receive ko. Yan po.
1: Interesado ko unin malaman, nakapag-bake na ba talaga kayo base sa ginawa niyong banana flour at ano-ano po bang mga produktong ito?
2: Ayan, tama po.
0: Yes po. Banana flour, okay po siya sa cookies.
1: Mm-hmm.
0: Maliban sa amin, kami talaga through ATI, nabigyan kami ng training sa paggawa ng mga ATI and DTI. Nabigyan din kami ng training sa paggawa ng mga cakes and cookies using our own banana flour. Kasi bago po siya bago po yung banana flour, hindi siya tulad ng flour na available sa ating market.
2: Tama
0: so, pinag-aaralan. So,
1: totoo.
0: Napag-aralan na din ng ating buyer at sinishare din sa atin yung mga experience niya sa paggawa ng kung ano-anong produkto mula

0: sa banana flour, like bread, banana bread. May ilan na gumagamit po talaga ng 100%, may ilan din na gumagamit ng 70 and 30% lang po. Depende po sa kanila.
1: Ayan.
0: Okay. Sa gumagamit. Pero pag kami po gumagawa, 100% po.
2: Wow.
1: Very good, ma'am. Tamang-tama po yan. Para po sa iba po mga kapisanan, ma'am, kabaihan, magsaka sa ibang riyon na nanais din po umunlad sa tulong po ng Agamang Teknolohiya, ano po ang payo nyo sa kanila?
0: Sa lahat ng mga samahan, kababaihan, magsasaka na may pangarap na umunlad or may hangarin na makatulong sa pag-unlad ng kapwa or hangarin na umunlad yung sarili, ang mapapayo lang po na sa ngalan ng teacher gawa ay huwag matakot magsimula. Huwag matakot magsimula kahit maliit lang yung resources, kahit ano pang pagsubok, yung pagdaanan, patuloy lang po, patuloy na matuto, makipag-partner sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging bukas sa agham at teknolohiya, huwag tayong matakot. Huwag sumubok lang tayo dahil bawat naman pagkakataon ay may aral na naibibigay din yun sa atin. Para sa amin sa Kika, ang tunay na success ay hindi lang tungkol sa negosyo o laki ng kita. Mas mahalaga sa amin ang dami ng buhay, ang dami ng aming kapwa na babahagian ng aming kaalaman, ng aming mga natutunan, mga taong nabibigyan ng pag-asa, ang komunidad, na matulungan na umunlad. At gaya nga ng tagline ng Kika, walang sikreto ang natural. Naniniwala po kami na ang kalaman ay mas lalong lumalago kapag ito ay binabahagi po at ang tunay na tagumpay ay nagiging mas makabuluhan kapag sama-sama itong nararating.
2: Thank you very much for that those very inspiring words. Miss Mary Ann Pangan, ang manager ng Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative.
1: Ma'am, maraming salamat and congratulations po sa inyo. All right. Kamustahin naman natin sa ASEC ang mga online viewers.
2: Tama yan, Onin, at dahil diyan ay nais naming batiin ang aming mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. At binabati namin si Miguel, Shame at Carl.
1: Ayan, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Oras na para ating alamin kung ano pa makagalapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Solidum Jr.
3: Sa susunod na linggo po ay gaganapin ang 2026 Artificial Intelligence Fest sa Iloilo at ito po ay pangungunahan ng DOST. Magkita-kita po tayo riyan. Sa August 5 naman po, gaganapin ang Sustainability Expo na pangungunahan pa rin ng DOST katuwang ang SM Supermalls. Ito po ay gaganapin sa SMX Aura sa Taguig City. August 6 naman po, magbubukas ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng National Capital Region na gaganapin sa Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa Facebook page ng DOST NCR.
1: Maraming salamat po, Sek Rene. Mga kakunek, nais namin bigyan pagkilala ang top 10 finalists ng BPI-DOST Innovation Awards 2026. Ang 10 finalists ngayong taon ay nagpakita ng mas matinding pagkabatibay sa paggamit ng agham at teknolohiya para sa pangangailangan ng lipunan at industriya. Kabilang sa mga nakapasok ay ang Ateneo de Manila University, Caraga State University, Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, West Visayas State University, University of Science and Technology of Southern Philippines, Mindanao State University, Tawi-Tawi, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Technological Institute of the Philippines, Quezon City, Technological Institute of the Philippines, Manila, at University of the Philippines, Cebu. ang DOST-STII at PPI Foundation ay taos pusong sumusuporta sa mga makabagong imbensyon ng ating mga localized innovators para sa lipunan at industriya. Ipagdiwang natin ang agam, naramdam at galing ng Pilipino.
2: Yes, indeed, Onin. Pero bukod dyan, meron pa tayong isang announcement. Mga kakonek, tara na at makiagham sa 2026 RSCW sa Valenzuela City. Handa ka na bang makita kung paano binabago ng science, technology at innovation ang ating pang-araw-araw na buhay? Mula August 6 to 8, 2026, samahan ang Department of Science and Technology National Capital Region or DOST-NCR at ang City Government of Valenzuela sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o 2026 RSCW na siyang pinakamalaking pagdiriwang ng Filipino Science, Technology at Innovation sa riyon. Tuklasin ang mga Filipino-developed technologies, makilahok sa mga forums, subukan ang inyong galing sa gaming, coding at sci-art competitions at mamili ng mga produktong likha ng DOST Assisted Entrepreneurs. Libre at bukas ito para sa lahat, kaya isama ang iyong pamilya, mga kaibigan, classmates at sama-sama nating tuklasin kung paano ang science, technology at innovation ay tunay na para sa bawat Pilipino. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na lang natin ang Facebook page ng DOST National Capital Region.
1: Ayan, mula po sa NCR, patungo naman tayo sa Mimaropa. Agham nyo ba na ang pinakamalaking selebrasyon ng agham at teknolohiya sa riyon? Aarangkada na ito ang 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW Mimaropa 2026. Sa kauna-unang pagkakataon, sabay-sabay itong ipagdiriwang sa lahat ng probinsya nila mula August 17 hanggang 19 kung saan ang Marble Capital of the Philippines, Romblon, ang ating opisyal na host province rito. Iba-ibang isla pero iisang Mimaropa. Tara na at makisaya sa agham na ramdam. Panoorin natin ito.
4: Mimaropa! Ano? Tara! Teknolohiya at agham na ramdam. Aarangkada na sa 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week. Science, Technology and Innovation, Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Saksihan ang mga exhibits, forums at iba't ibang activities na handog ng Department of Science and Technology o DOST upang ipakita ang papel ng agham at teknolohiya sa inklusibong kaunlaran. Gabi na pin ito sa August 17 to 19 sa Lumayeta Events Place o Jongan Romblon.
5: Kaya naman, tara!
6: Tara!
7: Teknolohiya at agham na ramdam, aarangkada pa sa 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week.
2: Ang ganda, Dr. Aido Cepeda. Ang ganda. Congratulations, Mimaropa.
1: Congratulations po. Abangan po natin yan, mga kaibigan, RSTW 2026 sa Mimaropa. Mga kakunak, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 to 49 at mapapakinggan rin sa 104.3 FM. Mapanood nyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli po ako inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda.
2: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Napoleon Juanillo Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Binuo para pag-aralan at ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang sinisingil na systems law sa kuryente. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pursigidong isulong na maging regional electric vehicle hub ang Pilipinas. Malacanang, may babala laban sa mga nasa likod ng scam at disinformation na ginagamit ng Local Government Support Fund at Socio Civic Project Fund. Senador Loren Ligarda at anak na si Congressman Leandro Leviste naharap sa reklamong plunder at graft sa Ombudsman. Update sa petition for bail ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan, alamin! Campaign period sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, umarangkada na! At national ID holders may libreng sakay sa MRT3 tuwing Miyerkules ng Agosto.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, sisimula ng pag-isahin ng Joint Task Force sa pangunguna ng Energy Department ang mga patakaran sa pagsingil ng kuryente sa halip na magkakahiwalay na aksyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan.
1: Binuo ang task force kasunod ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ipinag-utos niya ang pagtanggal sa system loss na sinisingil ng electric companies.
0: Aayusin din ang task force sa mga kinakailang reforma sa regulasyon, mga panukalang batas at mga teknikal na hakbang para maisulong ang mas mababang singil sa kuryente at mas matibay na proteksyon para sa mga consumer.
1: Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA Law at pagsusulong ng panukalang sariling kuryente act na naglalayong ipagbawal ang pagpapasa ng system loss costs sa mga consumer.
0: Samantala, naglatag ng mga insentibo ang pamahalaan para makahikayat ng mas maraming kumpanya na gumawa ng electric vehicle. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
2: Pasakit para sa motorista na si Ronaldo ang magkakasunod na pagsirit sa presyo ng gasolina.
3: Dati ano lang eh, mga 120, balikan na yun eh.
4: Ngayon?
3: Ngayon 200 to 200 plus.
4: Eh yung laki nga.
3: Laki ng ano, pinagbago.
4: Pang ano na sana yun?
3: Siyempre, bigas. Ang kain sa bahay.
2: Kung makakaipon nga lang daw, pipiliin ni Ronaldo na bumili at gumamit ng electric vehicle o EV.
3: Walang coding. Kung e-car siya, ganun. Wala siyang coding. Tapos, imbis na yung i-gagas mo, pwede mo nang pambaon sa opisina. Ganun. Pangkain-kain mo na po yun.
2: Para hikayatin pa ang mas maraming kumpanya na mamuhunan sa paggawa ng mga electric vehicle at mga piyesa nito sa Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nagtatatag sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program.
5: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
2: Magbibigay ang gobyerno ng mga fiscal incentives sa mga kumpanyang gagawa o mag-a-assemble ng battery, hybrid, plug-in hybrid at fuel cell electric vehicles kasamang mga component nito. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong piso para sa mga insentibo.
5: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
2: Maaring gamitin ang tax payment certificate bilang pambayad sa income tax, VAT, excise tax at import duties. Ang requirement, hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong puhunan para maging kwalipikado sa mga insentibo. Tiwala naman si Finance Secretary Frederick Go na magbubunga ng mas matatag na ecosystem at industrial base sa paggawa ng mga sasakyan ng insentibo para sa mga manufacturer ng EV. Bukod sa makapaglilikha ng mas maraming trabaho, magpapababa rin daw ito sa presyo ng mga EV. Tiniyak naman ng palasyo na pag-aaralang mabuti kasama ang mga power distributor at electric cooperatives ang isinusulong ni Pangulong Marcos na pag-ali sa system loss charge o halaga ng nawawalang kuryente na ipinapasa at sinisingil sa mga consumer. Kasunod ito ng babala ng Meralco na masyadong malaki ang system loss para akuin ang mga kumpanya. Posible umanong maapektuhan ang buong power industry, kaya kinakailangan pa ng malalimang konsultasyon.
6: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
2: Clazel Cordelia, para sa bayan.
1: Tinutukan sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kung malulugi nga ba ang mga power company kapag tinanggal ang system loss? Yan ang ulat ni Bernard Ferreira.
7: Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na bawasan ang pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Irwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission o ERC kung totoo ba na malulugi ang industriya ng kuryente kapag inalis ang systems loss charges.
8: I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan, pag inalis systems loss, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po?
7: Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, ang technical system loss ay bumubuo lamang ng 1.5% ng kabuuang systems loss, kaya maliit lamang umano ang magiging epekto nito sa kita ng distribution utilities.
9: Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply, at ito naman ang kanyang idinideliver o dinidistribute.
7: Kinumpirma rin ni Juan na handang ERC na patupad ang pagtanggal sa systems loss charges kapag naisabatas ito. Pero dahil itinuturing na pass-through cost ang systems loss sa ilalim ng kasalukuyang batas, kailangan muna umunong amyendahan ng Kongreso ang Section 43F ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ipinaliwanag ni Juan na sa ilalim ng kasalukuyang sistema, pinapayagan ng distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang gasto sa kuryenteng nabili mula sa mga power plant, pero nawawala dahil sa technical losses at illegal connection bago ito makarating sa mga tahanan. Binigyan din ni Tulfo na kung uobligahin ang private distribution companies na sila ang sasalo sa mga pagkaluging ito, mapipilitan na silang pagbutihin ang kanilang grid infrastructure at operasyon sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Naniniwala naman sa Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang tinatayang aabot sa 45 billion pesos systems loss sa buong bansa.
10: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient.
7: Sinabi ni Tulfo na inaasahan niyang maaaring maaprubahan at maipatupad ang panukala bago matapos ang buwan ng Agosto.
11: Gusto po na Malacanang talaga matanggal yung systems loss. Actually, may text po sa akin na pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Target po na Malacanang by end of August. Wala na systems loss.
7: Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Pinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC batay sa petisyon ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporation. Ayon sa korte, nagreklamo ang mga petitioner dahil sa posibleng malaking pagkalugi at posibilidad na magbawas ng tauhan ng mga kumpanya sanhi ng biglaang pagtaas ng operational and labor cost sa gitna ng epekto man ng pandaigdigang krisis sa langis. Itinakda ng Pasig RTC ang hearing sa writ of preliminary o preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringging ng argumento ng dalawang panig. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Magkakaroon po ng libreng sakay mga pasaherong may national ID sa MRT3 tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ayon sa MRT3, bahagi ito ng pagunita sa paglagdan ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Sasagawa ang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16, 2026 bilang pagdiriwang naman ng Global Identity Day. Para makapag-avail ng libreng sakay, kinakailangang magpakita ng valid national ID, maaaring physical ID, digital ID o e-fleet na naka-paper format.
1: Inaasahang mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Taft Avenue sa Maynila dahil sisimulan na ang drainage rehabilitation doon sa Enero sa susunod na taon. Yan ang ulat ni JM Thompson.
12: Sandamakmak na putik ang tumambad sa inspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ngayong araw sa kahabaan ng Taft Avenue sa harap ng isang malaking universidad sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Kalihim, isa itong malaking dahilan kung bakit mabilis tumaas ang tubig baha sa lugar. Anya, dahil sa hindi regular na declogging operation sa drainage system, kumakapal ang putik dahilan para mabawasan ang capacity ng mga kanal sa tuwing umuulan.
13: Ang declogging dapat, at least dapat yan every 3 months ginagawa. Ang problema, hindi ginagawa dati. Ngayon, every 3 months, babalik-balik ka na ito lahat kasi grabe yung ano eh. Grabe yung bara eh.
12: Tuloy-tuloy naman ang declogging operation sa lugar habang inaasahang sisimula ng drainage rehabilitation sa Enero hanggang Hunyo sa susunod na taon.
13: Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Taft Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hinihingi natin dito. No, ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, hanggang Ayala Bridge.
12: Binigyang diin din ng Kalihim ang kapansin-pansing mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila, kung saan nagkaroon na ng drainage improvement project tulad ng isa pang bahagi ng Taft Avenue at G. Araneta Avenue sa Quezon City.
13: Yung kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin, gamitin natin ng tama yung pondo. Kung meron tayong hihingi yung pondo, gagamitin natin sa tama, aayusin natin ang plano, aayusin natin ang pagkagawa. At pag yun ang ginawa natin, kung ano yung nakikita nating magandang epekto sa May Santa Isabel sa Tap, sa G. Araneta, sa Rojas Boulevard, kung saan-saan pa, ganun din ang makikita nating epekto dito sa Taft Avenue sa Lasagat, sa buong Taft Avenue.
12: Makikipagtulungan naman ng DPWH sa MMDA para mahuli ang mga umanong nananadyang barahan ng mga kanal sa Metro Manila ayon sa isang panayam kay MMDA General Manager Nicolas Torre III.
13: Kaya nga, hulihin yun. Kung sino man ang mga nananadya at nareksasabotahe, iba dapat ipakulong lahat yun, hulihin dapat yun. So makikipagtulungan tayo sa MMDA na mahuli yung mga lukulukong yan. Kasi perwisyo yung binibigay nila eh.
12: Iginiit pa ng Kalihim na kailangan ng formula para tuluyang masugpo ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas tulad ng tuloy-tuloy na declogging at dredging operations sa waterways, pagpapalawak ng mga drainage at pagpapagana ng mga pumping station. Paulit-ulit namang ipinapaalala ng ahensya sa ating mga kababayan ang malaking epekto ng basurang itinatapon kung saan-saan.
13: Kailangan ayusin naman natin yung pagtatapon ng basura. Diba? Kasi ang problema, pagka dumating yung tubig, inaanod lang yung basura. Papasok din sa ano, babara na naman.
12: Samantala, bukod sa investigasyon sa flood control project na nabinbin ng ilang taon, sinisigurado rin ni Secretary Dizon na nasimulan na ang dredging operation sa Barangay Bangkal, Davao City para lumalim ang Talomo River.
13: Kasi sa tagal-tagal ng panahon, walang nangyayari dyan. So ayusin na natin ngayon, gawin natin ang tama. And then siguro by next week, magsisimula na rin tayo sa pagtataas ng dike doon.
12: Hindi naman titigil ang mga proyekto at monitoring ng DPWH para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na lugar ang ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila. JM Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa sa kasong malversation si dating Senador Bong Revilla, habang isasalang naman ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation sa reklamong graft at plunder sina Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
14: Kuryente hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo.
15: Goose Electricity. Ganito anyang nangyari sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, inihain na sa preliminary investigation ng mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa.
14: yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanila dapat ito pa rin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At parang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating Latin, sa ating mga Pilipino.
15: Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata, pero bukod pa niya rito ang daan-daang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Diviste, kung saan sila lang anya ang maaaring mag-produce at magbenta ng solar energy na tila sila ang nagmamayari anya ng araw. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto,
14: hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kundi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
15: Dagdag ni Remulla, masusing pinag-aralan na naturang mga reklamo, lalo't naapektuhan dito ang maraming mga Pilipino. Enero pa niya na magsimula ang fact-finding investigation kaugnay nito. Samantala, higit 20 counts naman ng malversation ang inihain ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation laban kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Garjola kaugnay sa issue ng flood control projects. Ito'y kaugnay ng conflict of interest ng mambabatas.
14: Contractor yon, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya.
15: Sa ibang balita, pinayagan ng makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na may pakita ng malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1,000,000 pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan nito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa niya akusado, kabilang na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Huwag magpa-distract sa ibang bagay. Yan ang binigyang diin ni House Legal Spokesperson and Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. matapos ang pagbibigay halimbawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-hire ng gunman kung sakali nang may lustras ang kanyang asawa. Ikinagulat naman ni House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber sa nasabing payag ng Vice Presidente sa gitna ng kanyang gumugulong na impeachment trial. Tingin din ng House Prosecution Panel na mahalagang pagtuunan ng pansin ang nakuhang mahalagang financial documents na magpapakita ng kabuang yaman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Barbers, malaki rin ang epekto nito sa imahe ng Pilipinas dahil sa ibang bansa ito pinayag ng Vice Presidente.
16: Sa aking paniwala, nakakasira ito no, sa imahe ng ating republika, ng ating mga kababayan dito. Imagine, painting a picture na pwede palang mag-hire ng assassin dito na sa halagang 5,000. No? So yan ang sa aking pananaw, negative yung dating yan sa ating bansa.
17: Hindi tayo dapat no, ma-distract dyan at mag-focus tayo sa pag usisa, pagdinig, pagintindi ng mga ebidensya na ilalatag dito sa impeachment proceedings.
1: Mahigit 1,200 na LGU na ang naabot ng Local Government Support Fund Program ng Pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap naman ng mga ulat ng umano'y panloloko sa mga benepisyaryo, muling tiniyak ng pamahalaan na ito ay tulong at hindi maniningil ang gobyerno. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
18: Mula Luzon hanggang Mindanao, naabot na ng bawat bayan makikinabang program na inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa paghahatid ng 10,000 kilo ng bigas sa 1,000-1,000 benepisyaryo, pinansyal na suporta sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa pamamahagi ng scholarship sa mga estudyante, sakop yan ang programa. Pero paglilinaw ng Malacanang, walang hinihinging bayad ang programa, kaya pinag-iingat nito ang publiko.
19: Hinding-hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno
6: sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tignan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
18: Hinimok din ng palasyo ang mga benepisyaryo na agad ipagbigay alam sa mga kinaukulan sakaling may magtangka na manloko sa kanila.
6: Kapag kami ganyan po na mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan.
18: Ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr., halos 2,000 LGU na ang naabot ng programa.
19: Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government ay nakadalawa na, pangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman, dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa.
18: Pagtitiyak pa niya, walang tinitingnang kulay politika ang programa.
19: Kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon.
18: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
0: Pinaigting ng pamahalaan sa pagbatupad ng mga programa para mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga anak. Kasunod ito ng puna ng mga eksperto na ang kakulangan sa wastong nutrisyon mula sa pagbubuntis hanggang sa unang 1,000 araw ng isang bata ay maaring maging sanhi ng pagkabanso. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
20: Binigyang diin ng Department of Health at National Nutrition Council ang kahalagahan ng first 1,000 days ng bata upang maiwasan ang malnutrisyon. Ayon kay DOH Undersecretary Albert Francis Domingo, ang kakulangan sa sustansya mula sa pagbubuntis hanggang 5 kaarawan ng bata ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa pisikal at mental na pagunlad nito.
21: Kapag mali po yung nutrisyon at kulang nito, lalo na pagkulang, nagiging bansot po. Yung bansot, yan yung naririnig natin na term na stunting. Kapag nalampasan natin yung first 1,000 days, medyo mahirap nang humabol pa.
20: Paliwanag ng ahensya, ang malnutrisyon ay nagiging sanhi ng brain stunting at mababang intelligence quotient o IQ na isa sa mga dahilan kung bakit humigit kumulang 80% o 9 sa bawat 10 batang Pilipino ang nahihirapang magbasa ng simpleng teksto batay sa pag-aaral ng World Bank. Ayon sa pinakahuling National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na batang edad 0 hanggang 5 taong gulang ang stunted, katumbas ng 25% o 2 percentage points na pagtaas mula sa nakaraang taon. Nagbabala rin ang ahensya na bukod sa malnutrisyon, lumalala rin ang suliranin sa obesity na nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga kabataan.
21: Sa usapin ng malnutrisyon, hindi lamang yung kakulangan ang problema. Pupunta rin tayo dun sa kasobrahan.
20: Para malabanan ang krisis sa malnutrisyon, pinalalakas din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-ina Act, kasabay ng pagpapalakas sa deployment ng mga barangay nutrition scholar sa bawat komunidad. Pinalalakas din ng DOH at ng NNC ang mga barangay nutrition council upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga nutrition program at pagbuo ng sustainable food system sa mga lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang kampanya para sa breastfeeding sa unang 6 na buwan ng sanggol at sa National Salt Iodization Program upang maiwasan ang iodine deficiency habang sinusuportahan ang mga lokal na industriya ng asinan.
21: Ang National Nutrition Council ay nagsusuporta ng bagong National Salt Iodization Program kung saan partners ang lahat, ang ating mga kababayan, pati na rin ang salt industry para meron tayong parehong iodized salt at yung salt na maaaring hindi iodized pero ginagamit ng ating mga kababayan at mga kabuhay sa industriya ng asin.
20: Nanawagan naman ng DOH sa mga pamahalaang lokal na pag-igtingin ng pakikipagtulungan para matutukan ang tamang nutrisyon ng mga kabataan sa buong bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nagpahayag ng iba't ibang panukalang nais maging batas ang ilang kababayan natin sa Echague Isabela. Ito'y dahil inunsad ng Kamara ang Legislature na layong makuha ang opinyon ng publiko sa mga ginagawang batas at programa ng gobyerno. Kinaulat ni Vel Custodio live.
3: Inunsad ang Legislature dito sa Echague Isabela kung saan nagsagawa ng town hall meetings at focus group discussion para pakinggan ang mga mungkahi ng mga tao sa mga inaamyendahan at ginagawang batas.
4: Dekada nang nagtatrabaho bilang barangay health worker si Annabel, nais siyang maipasa ang batas kung saan makatatanggap na benepisyo at insentibo ang mga katulad niyang lingkod barangay.
22: Dapat po yung may pang sana po sana yung batas ng magnakarta ng BHW. Yung mga benefits ng mga BHW.
4: Pagtaas naman ang presyo ng lokal na palay ang panawagan ng magsasakang si Elizabeth na tumalo rin sa Legislature.
23: Ang gusto namin ngayon pag-anihan, itaas naman ang palay kasi ang mahal lang mga bilihin. Lalo na yung mga krudo.
4: Nakiisa rin ang college student na si Neil sa legislative consultation.
24: I think isa sa mga nakikita kong maganda sigurong isa pang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Palakasin yung or paitingin yung mga scholarship benefits. Particularly sa mga private students.
25: Yeah, iba't ibang mga sanga ng ating lipunan nandito para makinig at malamang marami rin silang maibibigay na inputs para lalong maging makabuluhan ang isang panukalang batas na isinusulong ng 20th Congress.
4: Kasama rin sa programa ang paghahatid ng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at pagkuha ng feedback mula sa publiko upang makatulong sa pagpapabuti ng mga batas at programa. Halos 20 ahensya ng gobyerno ang nakikiisa, kabilang ang DA, DILG, DOLE, DOH, DMW at DSWD, kasama ang mga kinatawan ng LGU, civil society organizations, mga guro, magsasaka, estudyante at iba pang sektor. Samantala, kabilang sa mga susunod na legislature ang panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Kaugnay nito, ayon kay House Secretary General Chelo Igarafil, nakapagsumitin na ang ilang mga mambabata sa mga panukala para amyendahan ang EPIRA Law at Income Tax Relief, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA.
26: Marami nang nag-file actually as pinangunahan na nga, I think the Speaker and Majority Leader Sandro Marcos have already filed several bills which in accordance with the directive of the President of the SONA. So mayroon na yatang 4 bills na na-file silang dalawa.
4: Target din ilunsad ang legislature sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan susunod naman dadayukin ang Butuan at Dumaguete City. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Vel Custodio.

0: Patuloy na binabantayan ng isang low-pressure area o LPA sa labas ng bar na nakaambag sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Kayunman, ayon po sa PAGASA, malitong tsansa na mabuo itong bagyo sa susunod na 24 na oras. Sa balanced zone, inaasahan ang bagyong maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglang pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa hapon o gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto po ng LPA at mga localized thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na nakakaranas o makakaranas ng malakas na pag-ulan. Samantala, pinag-iingat din ang maliit na sasakyang pagdagat lalo na sa mga lugar na makararanas ng pagkidlat pagkulog at pagbugso ng malakas na hangin. At abangan sa aming pagbabalik. Mga kandidato, abay kanya-kanya ng pakulo sa pag-arangkada ng campaign period sa unang parliamentary election sa bar.
1: At kumuha tayo ng update sa guro sa Davao de Oro na binugbog ng dalawang estudyante na sinaway dahil sa pagsusuot ng hikaw. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
2: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Tara, lumikha! Dahil tag-ulan na naman, Rainy Day Projects ang inihanda ng inyong crafty squad. Tulad nitong paper umbrella, raincoat, sining ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy!
0: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Abala na at kanya-kanyang estrategiya ang mga kandidato para sa campaign period ng kauna-unang parliamentary elections sa BAR. Pinagtibay din ng COMELEC ang kasunduang magpapalawak ng voters' education campaign sa rehiyon. Inang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
3: Nagsimula na kahapon, ika-30 ng Hulyo, ang campaign period para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Abala ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa paghahanda para sa mga kick-off rally sa iba't ibang campaign venues sa rehiyon. Bagamat sa Agosto pa gaganap ang mga kick-off rally, umaarangkada na ang kampanya sa social media kung saan inilahad ng mga kandidato at political parties ang kanilang plataforma at programa. Kanya-kanya na rin ng estratehiya ang mga kandidato upang mahikayat ang higit 2,300,000 mga rehistradong botante sa BAR kasabay ng pag-ikot ng mga mobile campaign vehicles. Mahigit 630 kandidato at party nominees ang naghahanda na makuha ang 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament. Bilang paghahanda sa halalan, nagsagawa ang COMELEC kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng stakeholders briefing at nilagdaan ang mga kasunduan upang palawakin ang voters' education campaign sa buong Bangsamoro. Samantala, muling ipinaalala ng COMELEC na pinahihintulutan lamang ang pangangampa niya sa loob ng opisyal na campaign period. Mahigpit na ipinagbabawal ang vote buying at vote selling paggamit ng pondo, sasakyan, pasilidad at mga kawanin ng pamahalaan sa kampanya, gayon din ang paninira o pagtatanggal ng lehitimong campaign materials. Ipinagbabawal din ang anumang uri ng pananakot, panunuhol, pamimilit at karahasan sa panahon ng kampanya. Dapat ding sumunod ang mga kandidato sa mga alituntunin ng COMELEC sa sukat at paglalagay ng campaign materials habang patuloy na ipinapatupad ang gun ban at iba pang hakbang pangseguridad sa halalan.
4: Yung campaign ngayon at nag-deploy tayo ng mga security personnel sa lahat ng mga kandidato natin sa lahat ng activity nila to ensure magkaroon ng security and safety doon sa mga activities nila at maidaos o mapayapa itong campaign period.
2: Nakahanda ng mga otoridad upang matiyak ang mapayapa, ligtas at maayos sa pagbubukas ng kampanya. Magpapatuloy ang campaign period hanggang September 12 bago magsisimula ang opisyal na halalan ngayong September 14, 2026. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Tricia Aragon para sa Bayan.
5: Nauwi sa pambubugbog ang pagsita ng isang guro sa dalawang estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw sa Mako, Davao de Oro. Yan ang ulat ni Regine Laluza ng PTV Davao.
6: Nag-viral sa social media ang video na kuha ng isang netizen sa gym ng isang paaralan. Makikita sa video ang pagsaway ng isang guro sa estudyante. Ilang segundo lang ang lumipas, nauwi na ito sa pananakit. Makikitang sinuntok ng estudyante ang guro, habang may isa pang estudyanteng sumuntok din sa likurang bahagi nito. Naganap ang insidente sa Elizalde National High School sa Mako, Davao de Oro noong Hunyo 27. Ayon sa DepEd 11, nagsagawa na ng paunang investigasyon ng paaralan. Lumabas sa investigasyon na sinaway lamang ng guro ang estudyante dahil sa pagsusuot nito ng hikaw na umano'y labag sa patakaran ng paaralan.
7: Ang tinubdan sa maong insidente o pangitabo na ang atong magtutudlo, gitawag ang atensyon atong bata nga allegedly naggamit og arios, which is under school policy is prohibited, and then that resulted to the squabble nga may resulta po sa pagpandagmal ngadto sa atong magtutudlo.
6: Ayon pa sa DepEd 11, grade 10 student ang unang nanuntok sa guro, habang ikalawang sangkot ay kapatid nito. Pagkatapos ng insidente, agad na ipinatawag ang mga magulang ng dalawang estudyante. Dinala rin sa ospital ang guro para malapatan ang lunas at nasa maayos na ngayon ang kalagayan nito. Magsasagawa rin ng mas malawak na investigasyon ang Schools Division Office. Layunin nito na masuri ang lahat ng anggulo ng insidente at matiyak na walang kakampihan sa investigasyon. Tumanggi munang magbigay ng komento ang DepEd 11 sa posibleng parusa sa mga estudyante.
7: We'll only respond to that, Regine, if the information is already complete and the decision is already official. Subay po na sa resulta nga makuha sa investigating body nga naglihok pa sa kasamtangan.
6: Sa kasalukuyan, hindi muna pinapasok sa paaralan ang mga nasabing estudyante at isinailalim sila sa alternative delivery mode upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
5: Puspusan pa rin ang mga paghahanda para sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Region na nakatakda sa maparating na September 14. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, tinitiyak ng gobyerno na walang magiging intimidasyon o takot ang mga magsisilbing botante. Binigyang diin ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento na mahalagang yugto sa BARM ang idaraos na eleksyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Idinaos naman kahapon ang pagsisimula ng campaign period at walang naitalang untoward incident.
8: Hopefully, by electing the right leaders in the forthcoming election, they will be able to finally do things that will benefit the Bangsamoro people, and you would like to see the BARM region. Hindi lang ito eleksyon. Pinag-uusapan din dito kapayapaan na napapanahon na magkaroon tayo ng ma-achieve natin eventually yung tinatawag na positive peace or sustainable peace.
9: Pukoy na ng PNP ang umano'y nasa likod ng pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia Lipata sa Caloocan City. Isa sa mga tinuturong motibo sa investigasyon ay malaking utang ng biktima. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
10: Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang nasa likod ng pananambang sa political vlogger na si Mima Alicia. July 17, nang barilin ang biktima ng riding in tandem sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171, Caloocan City. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., negosyante na mag-partner ang itinuturing na mastermind sa krimen.
11: They are name, we unmask them, and his name, and but they are at large.
10: Sabi ni Nartates, dalawang motibo ang tinutumbok ng kanilang investigasyon. Una, ang malaking utang ng biktima. Lumalabas na may personal na alitan ng mastermind at ang biktima dahil sa pera. Malaki din daw ang posibilidad na may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon.
11: They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. 8 million.
5: Ryan Lesigas, para sa Bayan. Binigyang diin ni TNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang napapanahon at kahalagaan ng apat na araw na IED Threat and Security Symposium na isinagawa sa Isla ng Boracay. Yan ay dahil sa nagbabagong teknolohiya at estilo ng mga banta sa buong mundo. Narito ang buong ulat ni Ryan Lesigas.
10: Malaki ang posibilidad na grupo galing sa southern part ng Pilipinas ang nasa likod ng pagpapasabog sa labas ng Department of Justice ng Improvised Explosive Device o IED at pag-iwan ng isa pang IED sa labas ng Senado ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bilang na ang mga araw ng mga suspect sa magkakahiwalay na insidente. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na malaking bagay ang ginagawang koordinasyon ng bawat law enforcement agency para madaling maresolba ang bawat insidente ng karahasan.
8: We need to crack down that. And we have good leads and our operatives, our detectives are in close coordination with the different law enforcement units para mahuli natin. Okay, malapit na yun.
10: Ngayong araw, pinangunahan ni Nartates ang pagtatapos ng apat na araw na IED Threat and Security Symposium. Sinabi ni Nartates na timely at essential ang naturang aktibidad dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta, hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ang PRO 6 sinabing malaking tulong ang pagsasagawa ng ITSS sa Boracay para sa awareness at dagdag kaalaman ng kanilang mga tauhan.
8: As technology advances and criminal networks become more adaptive, our ability to anticipate, prevent, and respond to improvised explosive device or IED threats must keep pace. That is why this symposium is both timely and essential.
12: Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pag-train sa mga canine dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating.
10: Layon ng aktibidad ng PNP na mas mapalakas ang regional ties ng mga law enforcement at security groups sa pamamagitan din ng ITSS. Matuturuan ang mga otoridad na makapag-identify ng IED, tracking at evidence analysis at higit sa lahat ay mapapabilis ang pagresolba sa mga kaso ng IED at mapapakulong ang mga responsable. Ang Southeast Asian International Command at ang Australian Federal Police ang organizer ng aktibidad. Mula dito sa Boracay Island, Ryan Lisiges para sa Bayan.

0: Ginawaran ng pagkilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang natatanging institusyon bilang pagpapahalaga sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pananalapi o financial education sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera.
1: Kinilala ang 15 institusyon mula sa pribado at pampublikong tanggapan sa ginanap na 2026 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Today, we recognize 15 of our partners for their strong commitment to our shared goals. To your vigilance, your insights, and your partnership, you've helped strengthen public trust in our financial system.
1: Layunin ng aktibidad na pahalagahan ang mga nagawa ng mga institutional partners dahil sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa financial education at sa patuloy nilang pagsuporta sa mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, masusing sinuri at pinili ang mga stakeholders na pinarangalan upang matiyak na karapat-dapat silang tumanggap ng pagkilala.
3: This awarding ceremony is talagang to thank our partners. Kasi yung pagpapasalamat na tumutulong sila sa amin to yung mga aming programs and aming mandates, tumutulong sila sa amin.
1: Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay mahihikayat din ang iba pang mga organisasyon at institusyon na makiisa at makipagtulungan sa BSP upang matagumpay na maisakatuparan ang mga mandato ng nasabing institusyon.
3: Well, ang gusto natin is ang mandate nga ng BSP, hindi namin magagampanan kung hindi natin katulong ang ating mga stakeholders. So after this, we're hoping na other stakeholders will also help the BSP. Kasi like yung sinasabi mo, financial education, masispread mo lang yan if more and more people help us spread the word.
1: Christine Bornolia Sabaway, para sa Bayan.

0: signal upang mapalakas ang kaalaman ng mga driver. Nagsagawa ang Land Transportation Office ng 2 araw na retooling seminar workshop para sa mga driving school instructors mula sa Region 9, 11 at 13 sa Davao City. Layunin nito na paalalahanan ang mga kalahok sa mga batas trapiko, road safety, law enforcement protocols, mga special law ng LTO, technical impoundment at confiscation protocols at mga bagong pulisiya. Nanawagan din ng LTO sa mga driving school instructors na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga estudyante sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa batas trapiko. Ito'y matapos mag-trend ang insidenteng ginasangkutan ng ilang driving instructors dahil sa mga paglabag sa batas trapiko.
1: Seeing there was a driving school instructor na wala nag-helmet. Kapatid mo ato sa nasa Facebook, i-post, i-social post guys, ha? Nag-viral. May ko matatanan, ano eh? I don't know where was I. Wala na po ako sa Gilantaw. I did not mind looking at kung asa siya. But I'm looking in a general perspective na once ang nag-istorya, di niya buhaton, it will affect all of us.
0: Isa sa mga dumalo sa pagsasana ay si Jonathan Lanterna, isang driving instructor sa isang kolehiyo sa Digo City. Ayon sa kanya, karamihan sa kanyang mga estudyante ay mga college student na may driving subject sa curriculum. Madalas anyang nahihirapan ang mga estudyante sa pag-unawa sa mga traffic signal at mga batas trapiko.
2: First and foremost, kinisiyang inaning retooling, importante gigay para sa mga kay as a driving instructor, nagpalo mi sa mga rules and regulations sa LTO. Kinani manggun nga situation, kinani nami retooling, diri manggun na mo ma... Diri mi ma-inform kung unsay mga, especially na mga niyong mga policy sa LTO.
0: Ayon naman sa Association of Driving Schools Region 11, mahalagang patuloy na sanayin at paalalahanan ang mga driving instructors dahil sila ang naguhubog sa mga bagong driver. Dagdag nila, ang tamang pagsasanay ay makakatulong upang makabuo ng mga responsabling mga motorista at makaiwas sa mga insidente tulad ng road rage.
3: Per experience, no, as makita na to sa data, sa datos, sa online, daghag na-involve sa mga vehicular accidents, especially road rage. No, so kinipod bag-o ni siya nga pulisiya sa road rage, kay karon pag ma-involve ka road rage, automatic ma-shocos ka, papatawag ka sa LTO, no, kana mabidyohan lang gani ka.
0: Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Pumutok sa patuloy na pagpapaunlad ng turismo sa La Union ang State of the Province address ni Governor Mario Eduardo Ortega. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
5: Ipinagmalaki ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega sa kanyang unang State of the Province address ang mga nagawa niya kabilang ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng lalawigan. Malakian niya ang naiambag ng turismo sa ekonomiya ng La Union. Sikat ang La Union bilang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga turista lalo na tuwing summer season.
6: Tourism development. In 2025, more than 500 tourists visited La Union. Generated about 1 billion tourism receipts. Nagito'y apo diyan di hospitals, adyay hotels tayo, restaurant and services.
5: Patuloy ang kanilang pag-develop sa mga lugar na pwedeng pasyalan sa La Union, gaya ng mga camping sites upang mas mapabuti pa ang serbisyo sa mga bisita at turista. Sa pamamagitan ng mga turista, mas maisusulong pa ang mga tourist destination sa lugar.
7: Obviously, yung pinakasikat nating tourism destination is San Juan, right? Pero kapag ka maraming tao sa San Juan, nagiging catch basin also ng tourists yung mga kalapit na bayan. So kapag maraming turista sa San Juan, it follows na maraming turista sa Bawang, maraming turista sa San Gabriel.
5: Handa namang tumulong ang Philippine National Police sa pagbabantay sa seguridad ng mga turista at bisita.
7: Sana ay hindi kayo magsawa na bisitahin ang beaches namin. Alam namin na kapag may oras kayong magbakasyon ay dito kayo pumupunta. Pero subukan natin na kung gusto nating mag-camping, gusto natin ng off-roading, ibang activities, mga falls, pumunta, itry natin sa ibang bayan po.
5: Samantala, aabot sa 600 individual mula sa iba't ibang sektor ang nakibahagi sa sopa ng gobernador. Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
4: American football player na si Justin Herbert at singer-songwriter personality Madison Beer, engaged na nga ba? Samantala, pelikulang Spider-Man Brand New Day, nakapagtala ng halos 96 million pesos na kita sa unang araw

0: sa Philippine box office. Sinuulat showbiz si Jana Madrid.
1: May panibagong record ang Spider-Man Brand New Day sa Pilipinas. Kumita ang pinakabagong Marvel film ng halos 96 million pesos sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas nito sa mga sinehan sa bansa. Dahil dito, naging pinakamalaking opening day para sa isang Sony Pictures film sa Pilipinas at pinakamalaking post-pandemic opening day gross sa local box office. Pumangatlo rin ito sa pinakamalaking opening day of all time sa Pilipinas, kasunod lamang ng Avengers Endgame at Avengers Infinity War. Sa pelikula, muling ginagampanan ni Tom Holland ang papel ni Peter Parker, nahaharap sa isang mundo na hindi na siya naaalala habang sinusubukang balansehin ang pagiging superhero at ang mga bagong kaaway. Samantala, may 91% fresh rating din ang pelikula sa review aggregation site na Rotten Tomatoes, kung saan pinuri ito dahil sa mga action scenes, mas matinding emosyonal na kwento at pagganap ni Tom Holland. Inanunsyo ng NFL star na si Justin Herbert at singer-songwriter na si Madison Beer ang kanilang engagement sa pamamagitan ng joint Instagram post noong Martes. Sa caption ng kanyang post, maikling sinulat ni Madison ang Meet My Fiancé. Pinaniniwala ang nagsimulang mag-date ang dalawa noong August ng nakaraang taon at noong October, ibinahagi rin nila sa social media ang kanilang game day kiss sa SoFi Stadium. Si Justin ay quarterback ng Los Angeles Chargers at naging 2020 AP Offensive Rookie of the Year, habang si Madison Beer ay sumikat noong 2013 matapos i-share ni Justin Bieber ang video ng kanyang pagkanta sa social media. Mula noon, naging platinum-selling artist na si Madison at nakatanggap na rin ng 2 Grammy nominations. Ang kanyang pinakabagong album na Locket ay inilabas din ngayong taon. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
2: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Weekend na! Happy weekend! Hanggang sa Lunes, ako po si Dayan Kerer ng inyong pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Bahay kubo kahit munti.
2: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
3: Ang halaman doon ay sari-sari.
2: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news!
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit eh.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas! Radyo! Publiko!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.